0: le ke bo ko ba ni ye ka mo le re ko ma se mo le ko pa ko ma se dopo mi ni foju so fun ta pe ni foju so fun wo lo ni foju so fun mi Michael ko fun to wa se patapata mo ni ki o du ni ko to de jama ite ti fo si Olorun a fi ami ayo hun e Olorun a fi ami ayo hun o ni ni je te bi ko mo me ba be a ni tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.